0: Ia kua te malu tato ka inga tuke lau, veo ke lawana tuko tu taimi ko te ka, hei taimi tuko tu hoki te awa no te nek matua ki a lihe suveina kama, ia poko hea hoki hena heo heo ninga mo ki tato i tenei tu lahu i ahoi, ia kua taimi la tenei, hoka hei taia ki te aloha te tua mtonanga lei, kai mahe lo ton toko hui le mui te heo hui tenei te matua, kua mahe hoki tato ke hui lo ki hui te tato ala leo tenei, ke tuko tuko moko te awa no ni te matua, kai tai lahi.
1: Hei tai lahi lele, hei tai lahi ati te ngoa manu malo ye ke liho ki tatu ka inga. E hei kolongono mai, kia mai hei kilema te tatu ka inga pito ai au kilani. Malo ni ki te mata te oli, hei vena hoki te mata ki aluti. Te kau hea ngai te le tio, e hei kati na te programe ato ke lau. Hei tai lahi lele, ona kote, ahe apati te nei, taro ki tatu ka mata i he kupu ni, he kupu tarito no ki tatu umalena. Na uruhale ki loto te malu malu te atoe te hanei ni wa kohe ni kohe vangara vai taritunua wohio tina ke lia no vangara vai matu he te mana puka kakilana hoa na wohe kata ta te malu hoi ka taritunua ku tato umana na ka maki ke umaki yolo ki loto te malu malu te atoe te hanei e te taro kaka ngā he kupu e mahi tato ke a ke hakloto tele a e maka maki ke a e tato hawa linga toko tato ta mahi ngā uma ke tato ulanga ke lihi ano ni mate tulanga e tala ke hoka iloa e lava te kupo te atua ni wa mana te launga te matou matou hai heau te loti te hanei matou nai taranoa gira ki na mahuine popoto ni ka mahi lava na hahine i te sisi paia nai hama natu mai lava o te pela o te ni o te te tino poto ni e vio te tino na hau te na hale lunga o te papa ni kato te tino te he poto na hau lunga te onone halo te ni te tai tu te ni te ahoa te na kana na paku ki lalo me vanga na kana kana ito ka lima hei nene toka hoa hei nene hai tala ki ni te matua ki a ya Eva ni wako ko Eva na kato hina te ngata ni te Apollo i te nana katou hina i a tamu tēnā na māhua i te tātou aku kūkulalu te anahe ala. Kaka te mea nehaka tāua mai ko te poto haka te atu o te poto haka te lano langi. Iwa mai tātou ko leha kili na tripahi ki ke li na poto patino ki nā mea uma leho ai. Ka he te te ho te tere o te poto haka te langi, te poto te atu a ni te to mai, te hoka utauta. A vai ngā uma i e ngā mahe uaka te atu a. Ia mai te kupua te tripahi a te toro no ma lua iwa lua iwa ni ko nga mea lilo e hoka ilo atu te atua ki te koe nga mea lai ke ki te am haka ale tu ki te koe nga mea lai e nga mingi nama ni anga mo ki tāua ni hoto kutonga te nga ma te ngara te hine mua mua ka te matoki a eva hewa ki te matoki a luta ni wale mai ha hine na ina hine nuku kehe ha hine na ka ono kutona hatua tua unta na aloha utara mātua mena ki a Naomi ni mātua tana wanga te naoti ni na hano ai lewe tono talitonu ni he nahe ora hanglo tono talitonu ite hoka tua tua nai te matoke na aomi ma te poto luta ki te arama maona ki te ari te lea ni koe wa lea hano te hano ki te hati ki to ki ni ki moapu ki to nuku ni wa ko wata wabanga wata wabanga to wata liki ni hane ka he ai nake eite mera ki te ai luta i lunga atu ni o taka tawinga mati haka tua tua nā minu ni urwa nai panga te tari tēnā ni mea kei tuta ko te mea hanu kua ki hana au ki e ni so e hei ai koe he ko te kira te hana tina uhio ko tō nuku ko tuku nuku ko te mea hanu kua ki e te mea te kua te ai au ni ta wala vai kuta e te te kai te o te a lana kita tō i loa taku manu ia ngā uruta ni kua iho kita tupua ngā mai a iho ke lihio te tehi mātua ko māli e te mātua o iehiu te ngāli ko hama natu mai haki wā nai tala vō ni nā hua huanga nā mahai ke tau ni la haere te aulanga ka ena koto nā katoa tō ki pelene te atua ni ni hunga tula nei uha na koi e nā hana mai te pere ni he ni me nā ra ke iehiu ke lihe o kata tōri ka kaola e te tehi mātua nā tako mai koi ko Ioana Ioana i te tipai e te litui o luka valu tōlu he tehi te mātua ka te anganga nai tautua nai haka o ngana li hiohi ana ko lora pangai nake tautua te ngalo ngate atua ma tauhi ni mara ki a pui tolu mna vaina vena ko te ana la i he te maa tala hapa pu te ana wa hepa ka kamuna tu mai la ke te au he ngā moho he ngā koha hine tau lelea mā tala vou ni ke ta e ta ua ke tatou ke ke mo ta te pota te anga nga te pota mai te pota tua ke mai ta te ke ka tino ka to tua na ho huanga te tua mo ta te wola nga ni te mana e ko ha mana tu mai ke mau ti no ko me hoi na ta ki tahi e orunga tahi mana ho huanga te tua mo to la nga ni te la ni wa ta te ho me hoi e te ka tu te ma huanga he hoi ta wa he mau mau ni to te te ola ma te tai mi kai hoai ma te mauti no ko hoa ngā lunga e hoai te he tono ka hakai kunga e a ngai pe ara wakite hoa hua ngā te atua mo tō la ngā ni ke hoke te kore hoa langa manuia ma hea ka moe moe te nala hewa ngā hakano te tele ki ta te wala mai te tuhi o te te ngalu mai te tuhi o Filipi ta kupoe hoa huru tonu ko maha ia hio hoai hio he mea ni o na te atua mai e ia te mā lohi paka mā keke mai au. Te nalai te mā kupu ai te au lawa te tau lohi kupu. Mi e he kupu ka mā lohi mai te kupu te atua a wā hea te nei o te ngā luenga ni wala mai kuhe ngā luenga te atau up ma lelehe nā koi nā hai hui au ki o nā te akoro nā ni e te atau up ma te ngā luenga te kutari tonu te atua ke tā laki makai loa ke tā lelei a ngai ki te mana hohongia o te tātou atu ke vela ke tātou kuna hahine poto ni mana tina tama loa po poto i tulipa i a toka lahi lele ni mahi ki tātou ki tāra ki maka i loa tera ki ata ke ngahi tātou loto tātou nuku ki ata si a te atu e nā tonu i e nā ni nei lang tātou ko tātou nuku mai tai te nei kai ratu e nā tama vāenga a ngai ki nā tia ke ngai hoi mo toke lau ni mo au ki lani o te vanga mua mua ko te aheo hulu hua aheo hea hulu hua o yuni ni te ke kira mo bau te kāle ka tāk mauti no ai hea ko. I o ko tahe hea tana lua te mahina o yuni e hai te hono tanga to ke lau ka maia nā lotu ko te aha te tahi e hai te tātou hale hea te nai te Holy Grey Lean ko te nā la te nā te vanga mua mua ni tā laki hoka i loa ko te hono tanga te nā he hono e e o mō nā toke lau, e hoke toke lau runga uki lāne ni, e hoka i loa tā laki, e ko nā hono taki māhina lava, e hoka i loa i ni vāanga hoka te tupu, nia ni vāanga e te tau ke tātou i loa, ni hoka a ringa, ni mahi awa nora ka mā huta mahi loke ki tātou i te tūranga lava tau ati ake, ai maka mā popo ai toke lau uki lāne. Te nā lehe vāanga mō te hae hulu hua o yuni, o te hae hulu hua o yuni, o te nā hui la, o nā hui lumata vāanga te nā te taimi nei, i nā tūlanga tau ati ake lava tātou i lunga o ki lani, ni i te haka mōi mōi rewa ke he toke lau septa, ni toko he, he konga hui lava mai ka waka lahi ma mā popo mā ati ake ai toke lau, lahi nā pili toke lau taimi nei te ngāli kō wā e hoa i yuma, i te haka mōi mōi te atua, hei he mea hoa i tāua no ka hei te atua, ni ko te nā la, ko te nā te honotanga, ko te hakatinonga ko he fundraising, i o he ko he, e tako he fundraising, he engagement, ni tana ringa ko he, he ngata he kiri he leni, ka he awa noa lahi mahuta, mahuta ai mahi ko tanga ai, he ngata ko tātou tangata lava toke lau, i lunga o kilani o mai, i hoa hoa tau kilani, ka wina o kilama nā paanga, nā tau tuanga tu tau tahi, pō nā tau tuanga te malo i e ngaru lue, mai ha pote tātou tangata, ni nā service providers ki he kehe ma nā tau tuanga hangi rawa te malo. Ko te nāhi la, ko te he hiva hapito, a tau ko he wicha, pō te nā hai i te ahe huru tahi, ahe tō nai i te mahina o iulai, i te tai te, ko te weekend te nā o te mataliki, ni te nala ko te hini o te mataliki, winter ball, ni, e katulo atu ahe ha te nei, ka nolo te avanoa te nei, ni ko te nala, ni, te nau inga hai koe kila veia, ko he winter ball, kakakai, hai koe kila hua ha sili, ki te ata mamao, ko he mahutanga, ke he hutanga, ai he ngata ka maake ke ai te, sa hutanga maha iloa kila va, te ka inga te lau, ka vina nā panga, toko nā sumes po moira, nā ta tuanga ki he ke he, e ngā lulue, ma hea poti mā tia ke hata he toke lau, e tā ua lā ni, i haki kila ala ke tātou lā, ni haki tātou kila o e hui e te tau, te hea mea mua mua e hoa i whea, e hoa i te Ellerslie race course, ko te konga tēnā e Hewlepo Remuera, Pepe Newmarket, ka he konga lahi tēnā. Pepe ko he konga lahi tēnā mua mua ka kaweke i he hipakta ve mato ke lau te konga tēnā e mamai a dele mani hai nā waipuiponga pono ni kōni ni ho ta hinga pe ni kona na na conference ame pe na pogi pol ni ka la he hua ho le ko te na te ko moe moe to ka lima la ono he la na mai ke ki ei te na ko te te hini la ko te mataliki a a winter ball ko te tau te ke te he la lima he hulu te tau te la la to he hulu te no ai a he he la ahe di mas lau ni hai la tata mahau hau ve hai la tata mahau ta tona he ni me kira ve te tau ngata ni te tau ngata hai tata ukila hua hua tili ni pe kikira mamao ko to hao hongi lava te na ki toke lau te tau hang kato hai tong heo he lau lima he hulu ni pe he ahe he lau lima he hulu a pe he ahe lima he lau na ko toka lahi ki tata ungu mau he toka he hulu te tala ki tata heoa ni te na venga ko he hao gro te na ki toke lau au ki la ni te tau hanga katoa ni te nunga tau he lau lima he hulu ala ma lau kape tu ki he lo he hulu i taimi nei te hulu ta la ni e pa tu lava e mau ala va te a tau tike tu te tike ni la te na i lo to ai tau mea kai te po ni te o moe e te dessert ni tau vai inu ki o malie pe he vai ni ai te te pape ko hata wai nava maru hi mok la tu tango hui a ni kaka te he lau lupe hundu e dara tau mea kai to moe ngali ni da bai tropical menu na tu ai tau vai ni huma lia ma tau vai ma tau dessert vena le atu hai ka tau kila a tili ku kila ve ia o to ko to ko hea te ki atia ke ia au kila ni atia ke ve hui a ni he ngata wa vena le atu ko tanga moe moe ke ito klau senta ke ito klau hall Tēnei kei koe nā ngā lunga e hai e te lau laua au ki lani, a wara te tamatuhi tēne ki ametu ni leo, ni e te nā tamana ta tō i loto, a mena te lau lau ni, a te hipuri tēne ki mato ki ahene, ka anoha edem, ni mana ma te kauhanga rava kata te lau lau to he hulu, ngā rungu e katahi ni, wakati kau kau nga tau tua, ke tau mahe lau kaha mao popo, e tangata to te lau, ma ati ake nga vahe nga mahe ki tata unu koe nga tangu nga mo emiti nga tangu nga vahe nga hoho ma wanaki ki e tato tamaram nga matua. Ni ko tēnā lehe vahe nga hea hea tuai, ka tau wa heo tiketi, ka tau heo tiketi nga le atu, he he lau lima he hulu tō heo. Ka hei ome maha ho me oka te tau nga tā, he te mau mau pako hea hea, he kira pe nga ki kila ma mau, hea tō heo ki tō lau ki lani te tau hang katoa, he lau lima he hulu, ka hei, ni ko te vea tau e hapi piki rato te tuhi te hoka i loa ai, na hai hao mai koe, na hai hao mai te kai na te ia. A ua ko henga alo hata henga tātou ke ati ake, ia toke lau awa he mahua o hanau a toke lau nā tau henga e heau. Ni mo nā tupula ngā e heau. Te la e iei te vanga te nai teimi ne, hengi vai nā ngā lua ngā uki lani. Alo a te he hai e te pola he ngā lua ngā mō tanga tātou ke lau. Ni hengi lana e i te tātou tau tuanga mautu te kua yei te minei nga kai nga toke lau he poti rawa te kui atu te te kutanga whana wora nga toke lau ni kato collective te minei ni ngu toke lahi le nga kai nga he poti malango lango e nga vaya nga ye nga mahi ke atia ke mahi hani nga kai nga ye nei ngu nyara ni vaya nga lako bia ai ni tau tua nga he hotanga ki ei ngu te mahi hani nga lako nga vaya nga mahi ke atia ke ai nga kai nga ni tina hula he tau tua nga wako toke lau au ki langi e kua toke behe ko he provider hoki wako i tau tuanga e a wala mai te whanau a tātou kolekti mahi ke hea poche ai tātou tangata hei lau tātou ki langa tahi nga ngalunga i e na i te kikira ma mao ni ni e toke lau senta wa e hanu e hanu e hua e hanu haka lahi ta imi nei ko toke lau alo ai e ngali ma mama e an tau tuanga e nga mōna tangata ai lau e kila e a ngalu ki mua te lelei ni tonga koe e hoa i hao koe ngā te a kenga i e i tō hao te te winter port te tahuru tahi. Ni ta nau ingai hei koni vāenga tau wāno, ni vāenga e te ata kātua te gina peleni una hohuanga te hoaunga wau ki lāne. Ia tēnā rei te vāenga hei hatu ai, hoa tau hea tiketi ni, hai hoki laka hei hea tiketi, hoa natu te horatanga tēnā e te hea hulu, te hulu hoa, te hea hulu hoa o yuni, wa hea mamao, o he mamao, o he tēnu ora wai ni te hae hea te kai hau te hae hae tua mai. Nā tike tungu haka ewa, kua haka hela lau. Hei mana ko mehe tike si te rohi mai te matata te o lihe te lei tio, pe te rohi ni e hui te, nā, ni e nā video kamata i tuku atu, te mara pili hitene, a tunu haka i loa atili, a hui lewa nā vanga i e nei, ka ki promoto haka i loa atili, mana a te lohoni laga, hei mana ko mian tike ti, ni wa hua, pukamata tuhana tiketi, hoi la heo heo, he ngatua tau heo tiketi, ka tau heo lau lau tuha ke au o mana ka inga peho ka iloa atili matuha tuha vena, ni ko te koto heo tena ki toke lau katoa, ni wai he hili te langa kupu ko iloa, e hoi heo venei, ni ta tona he lelea o hea tatu, hea tau maumai ai, hea tatu lau hai mo he ai, ita la de hea ta au hai motu nuku ni hea ta au hai motu la au hea ta au hai motu la au kila ni ni ko hea la va ni o po hea la ta tu ai ko e ni ko e ta tu ki la au kila ni pe ko to na ka le hia pe to na ko to tonga ka i te ku ngalo po hea tu hea la va ko ko e ho ai hea tu ki la au kila ni ni te na ba ma he tu ai pe na ta ma ka le ni tu ko te te wi nei a e lai le na ba nga ni ka no te taimi ka te me ta ua ni ua tu ko te ava no ke ke ilo ai na ba nga ta ua la hi ne i te ta nga to klau te hulu hoa o i ni te na hula te ha te te ni ko te hiva to te wita ko te hulu tahi o iu lai a hea to na i ni te na uka mata ha ka ilo ate te tau na ti ke ti ha ula ko hou lau ti ke ti io e mana ko mea mi tau lua ta ta lo mai to ke lau ni tau lua e pāngo ho heo heo ala wawa ki tātou ngalo ha tahi ka ki tātou e he matatako ni wala wai te tuhi o lua Timoteo ki tāko momo ki te hitu ni na heki ki mai te atu ki te tāua he loto matako ni ka na ki mai te atu ki te tāua te mahai ni te aloha ka e maihe ko te to mai ko te mahau hau e ala e ati ake ki hoai na wai ngai e nei e ngata mo tatou ka inga ni wai ate kero koe hati roto tana mea mua mua lawai roto to ka inga tau hanau ia te lako te ka lehi en tō nuku mto ke lau katoa tēnā la hawainga e hawai loa atu ka kawaitu kani aro hanga i taimi tēnei e muetu nā aro hanga kutu mātumutu louna Sini Manuele kutu tēnei kutu nā katoa kutu nā ko tuna ho ha na te te ne ha ni ka he kutu mato ka holo lo mai ka e mo mole tuna ano ha nga ki te kwe te matu a ki ha manu ya kwe te atua i te ona malo lo ka mai he te tino a te ma hau hau ka hiri te anganga a wa na tau tua nga hai e kwe mo to ka inga a tau avanga tau ha nau ka mai he te kau kain katoa ka mai he hoki mo te atua i te ka lehi a tau tua e koe io atu ko ia ki lava e hai nga tau tuanga ke vi ki a pia te aloha te atua ni. E mohe ka ko aloha nga ki te tamana ki a titi e. E ko ilo i taiminei ki a ni. E ho vene ho longolongo mai taiminei ho mali atu kuhu te pātua hi koe ka kouka tau mai maa lohi. Ni ka koe lako e ho longolongo ni wa koe ha ho longolongo nga te leiti o nga he ha ni. E mohe pila nga aloha nga te tamana ki tauhi ma maua pia e koe te ola maa lolo, kai mai he te tino, te mahau hau kai mai he te wanganga hapni, e haka ola matau hei pia koe e te atua, te hata hatu pia te anganga pai. Ia ma heo he mātou ma he tamana, pe hoa nau, pe wahi mila vai taimi nei, e mana kumia he haura tu tele, ni pe kupa te atua, ni ki tātou ua, o nahi nā tanga hewa atu tu hai, ko te te kupa te atua, tuko te anga pai hakilawa e ilo to ki taho tahi hok maake ke maha poti mai ki taua na mea mahai ke hoi ma huia huia i ta ta tui maha tinonga e hoi ka hili hili ke huia huia ma viki a te atua ni te ngami maa ngako tuku atu ka kapat ni to lihe ma dutsi ma te kahanga te leksio a he tai lahi le mote avanoa ma opea ke hoa ilo atu e ngava ke hiki toke lau ni kai ke watu he hama bianga ki te vai honei ma nga ngā luenga hongi kua kua huang ni vai honei kai mandia de bako lua te loha te atua pena ke te lau ka ta holo mai ha tai lai lele
2: ha tai ni tuma to mo to ha ma ki ta to polo kala mete ne ahi ahi manu e na pele ni te vai ka tu laki mai ni
1: aloha lai ate ni lechi
2: ha tai lai lele
1: ha ha

0: PMN Tokelau.
1: Kia la hea loa, rai tai lahi. Ma lo loa te on hea i tali tonu la vai tātou nei hui hui anile koulua ki te launga te hai hui au i te aheo nei ni na maua hoki lewa he kai pako he mea kai mana ia lele ke te hui hui ai hoki na vai kai nga ni i te pitolo haka te anganga ia kai taila ki te aloha te tua nei kai ko ni heo hani ngoki lomo ki tātou lawa e tuhi alavu na vaenga lawa ie nei e hoka poke poke lele e ono pā ki tātou ki e i ni ko mo ki la te talo no atu lo ki na kala vela ko wa ki na ki tato ki lo ki la toka ka i ho ki lo ki tato i te social media ni ki tato i tai mi ho te nei e la hilele ki la to ho ki ye hu le le o scam na tino ki na tu pe mana me vena ka hai la vela e i he tai mi e ke lo e ke lo ta facebook ka le mai ko ma lo ko i te huia e ko e le le na hu to ka ki ni me vena o wa ko te me mo ni lava e ma wa ya la to tu pe ka lu huia i ko ni tato e la hilava olo online e hoi na hoka tau online ia atonu lava e tali tonu ia na hale na pinihi e nae ka i eho ki lava nata hiti na taha onga mana mea umalele e hui hui ki tatou e hoi online ka i le mawai he hoka manu ianga moko e hoi ka hai uki la e kei loko koe veia e hoka ilonga hili to maha uhau ki la toa ki na vaenga i ena they call them online threats ni e hoka mata ku taku lele la ki la ni vaenga hoka mata ku taku ilunga o te kupenga taha ki langi ko o hea ko te ngot mea ni tēnā kahik tātou e ki la totoka ki ei i e koe lele nā muli muli ki ni vaenga ve nei e uma tu tau tuhi tupe ko nā tupe uma lele e hoi ko e ono i a fika i loto tau tuhi tupe ka hoi ake ko hei he mea i loto hawa e mahai lele ki la tau oi kawe ke he e i elava ki la tau ko poto kua maua ki la tau te iloa hoka pitoa e kai hio hio ai nā tupe nā tino. Si tātou lana he lawe vea, toka la hilele ki la tōku maua i te vāenga tēnā. Kai hoka mana tō te loa ki te koe, o te mea kua, i te mai te hionga te tua, tātou ke lawa tātou, manako ki te mea kua i ate ki tātou, hakai tai ki te tua, nā haka manu ianga kuho ki mai ki tātou, e ngata lawai ki nā manako ngau ki tātou, mea manula e lahi la mana taimi ka hai hoi tato talohanga e tuku tulu ki mua te tua. Ka ko heki hoki hoki lava tato mana konga ki te tua, le vali le te kitea mai e iehiu, nā mea hok tato ki ei. E wa e ilo hoki lava e tato lava e le ki te tua, ka e o te tali e tolu lava i tali a iehiu hoki mai ki te tato iyo, he ai, haka tali. Ni? Iyo, e mautino lawa kua tali mai ho ka vavevave kua iei kua tēnā kua maua e koe. He ai, o ne hila hui ala vai tētua iei te mahuanga, e he maha iei ke hoketu ki te koe pe tali mai hoke ki te au, a wai e mautinoa e sefe mai hoke ki tētua, ka hai au e lea ki hui a hulu, pe he ala miliona te hou au ke a, e pota lava, e iloa lava, e hila hui lava te tua tūlanga e pau ki ei. Kaha ki lai, ko te tari hoki te tua hoka tali, in God's timing, o i kua hoki mai ei, and that God provide for you, ni, i te mea hou koe ki ei. Kai, mo te taimi tēnei, o tātou lava ke ono he ai, i nā mea kua maua ki tātou. Ko te tamau ka inga, ki la, ko te lahi inga ki tātou, e maha hoveia, oh, hau ki taku mativa lele i te a, mativa lele i te a, mativa lele i te a, ni? Ki te hea ku hea ini. Ka e puli i te koe, e puli hoki i te au, tātou ka heouma, maua ki tātou te mana vaola, ni? Hea ka manu ianga la tēnā, o ka te manu ianga lahi lele tēnā te tua, e mau ko tātou e mana vala vai, e ola la vai te ola ngā kātou tēnei, ko te ola. O te ola e he taitai lele oi e tupe, e he taitai e tupe oi hoka tau. Ni, ko te ola, hoka he tai ko ue ola ke kile ki tako hana o, hoka he tai te au te mana vaola ke kile ki tako iaku pepe, ni, ki o mātua, ki o uhio, o tu huine, o tu angane, hoka he tai te mana vaola tēna, e maula vai ki tātou. Ka rai ko in a vek tātou, oh, ko hei in tupe hoatau e te ama, te ama, te ama. E lahi lele nā hai mini, e lahi lele nā me ka tinga mana i te hoale. Ni, ko te fruit e ve, ko te a, ni, ka e, ko te mea le atua i au, ona ko te vāenga tēnei e hoa ka poke poke lele i lunga, o ta hoa ki langi, na kupenga taha ki langi ko te ilonga te media ni e klatau lawa e social media e viviele ki lato e hoi ko te hoka kino e hoi ko te e kai hoa ni e hoi hoki ko te tatau lawa ke ki lo toko wa e la hilele e scam ki tatau e ki lato e hile te lato poto hoi na mea kino i lo ki tatau a kino ko tatau e elele lava o tatau ma hau hau elele lava o tatau e mama lava na mea hoi ki tatau ka ki lato i e ia ku poto i hoi na mea kino e la veve atu e la ki tatau so ia koe na hui hui ai hoano online ki na mea vena ni kila hoki tai tai mi hoki o tato ku lahi hoki a tato telehoni ku a ko na maho hoki tato ku kawe a lele na telehoni ki tato ku hile te lahi tai mi e ilunga i ko i tau Facebook kai e ielewa te Facebook e tatau ki tato ke ilunga i te Facebook te puka a ie hiu te tuhi e te tua ni te api hōlinga tēnā te tuhi e te tua mahelo ke kaumai ke kila koi ki ei I ne hoi tau ai la koe. Kao tū langa tēnei ki tātou, e pālawa ki te pō, e kohu ki hele atu, e la vea hoki la vāau, e tahi taimi. O e tahi taimi kou e, ko takotel kou kua moe, ko takotel honi e on, oi vea ilawa la kou e on, i te kahea, e ala mai ako takotel honi e ola lava. Ni? Kai vena, ko tū langa I ei, ki kila to toka. Tātou hua nau, kua hui hui alele hoki nā telehoni, mana iPad, mana computer, mana laptop, mana mahini lawa I ena. Iyo, of course, ele leile lako nā mahini ena, tātou loke a koi nā aonga, a koi nā hikili, hoka pitoa, a wā hoki nā kokonga, mana mevena. Ka I ena taimi kua owa ai, ko te mea wa, I ena tamaki ki tamai tirele. Kua pehe ko heki kato he tau, hanga pehe lua tau, pehe ka, e, ka kua pupoto lele oi ia, oi ki telehoni ku potorele swipe ku potorele oi hoi nga ta hoaonga mana me vale vale. Te lahi ngare, ki laka lei tato hoa nau, ko nga mata lawe I eia, ko heki tai tai, ko nga mata ku vipiki lele, kai mai hoki lewa ki tato I e matua. Ko hei le ni hekau e hoi loto kai, ko hei le he mea kai mana tu mai ti hoa ia, ako koe lo ko Facebook, oi ka kote Facebook hoki lewa te ia lahi ai oi hoka kino mai ia, ma kino ai tau ma hau hau, ma toku ma hau hau, ina hakupunga ma, e miha mai e tangata kai tatou e hoi ma tatou ka venga, ni? Oi te kilewa koe kua tioi na tu hei kilewa kila miha na tino. Ia hei e pūle lawa I ai lai ki ai lai, tu lau, e pūle lawa tino. Ka ni lapataki nga mani heo heo ni ngai tukua tuwe nei mo ki tātou ia ia hui hui ele leoi ko tātou kua hei lehe tahi mea kakua e te tahi tulo e te tahi tama kua he tamai ti maoli tulo ni e yo tira tana mea hoi ko te tahao I tana telehon I te tahao ngai te game PlayStation pero he alapa te ingo tahao ngai tēnā tamai ti he mai ko e he hoanga luenga ka ko tēnā hui atau hea ngai matua mai la matua la vailo tono potu o fiu tono matua ke ki tamai tēnā ko he mahai la vai e ki te tahaonga tēnā ko kawe lava te mea tēnā ki tamai ti mau atu tono matua ko tu lou ko uma te mana va tamai tēnā ki te he koilo hoki pēnā ko hea te kain o te tamai ti kātoro na e ngalo tamaiti ku luhulu hua an tau heanga. Kai e hoi te talato na mātua na kāma tamai lewa tamai tēnā ki te hululua I tau heanga, hanu ki te aonga heau o hekura te potu. Hanu ki te ko te hululima tau heanga na uma I te aonga tamaiti. Tamai tēnā kua hoi e hoi e tulou e hoka matanana leleana hoi hiapi lele ki tono mātua ko tēnā la tanta haonga koe hoi lawa I loto lawa ko he hano ki he mea kua noho lawa I mua tea e I tai hoki e tai tai mi kua I taku he tongi na kahi na e tā hao the games kai luhi kai lost kai you know I lost ya kina tino ye ta hau ki ei o tamo ku he tongi na noho una ku ko vena o te vena te me ku pa ki ei i a tena na maua tu la e te no matua ku ku he mana wa ku ngalo ni he he ko he ta hau nga kai ki o te ku he tongi ku ku kino tana TV na melo toiko kai maua tu ku ngalo Ia, ki tātou hoki la, he tahi vāenga hoki la tēnā e, e pui pui hoki ki tātou ki e. E lahi lele nā lapa kataki ngau ki tātou ko ke pui pui hoki nā vāenga i e nā. Te so so mire ko lahi ātiri mo ki tātou ki la toko ki tātou hoa nāo, ne? E he a e tamā lea tula vena mo ki tātou ka e hoka hitai lahi ke tātou tātou pehe tēnei.
0: PMN, Tokelau.

0: Ia leo ua sefulu lima minute o jene ile i tula hiva i le fasa usaunga me se fulfa wa wino dato por kalame o le sa pati manuia e fifi e fa ilo atu le ua ma ua le dato wa vanoa ma le fionga ia leo pepe tala i lene ia ua foli tau tua faa wawo le dhiti sa pacific ia leo vaten ma le falo ala malo tili fu manuia ilo fionga i le na ia fiafio le aso sa pati o lili
1: Ya, yeah, e loya tu la kutu lenga tu tol meningo. Ya, yeah, vai ane fuhi le tapo inga sa mole ne ya tia. Ure sa pat, ya, yeah, tal tonu, ya, yeah, sa mo fuhi o tau ya se, sa unginga man wia, se ngai fuhi mal fa man tunga le ne ya su. Ya vi yele lo fa male anga le leyo le tua. Un fai fuhi ona, tai tai mai lo to sui fuhi, ya, ma su ma tu wola fuhi. Ya, yeah, awa fuhi sa unginga pion fe ngai le ya su, ma lo sui fuhi to tol meningo.
0: Ya malo fo ile tawa ta ila wo fiong ife amanga wenger nava yaso ya mesi fo ile ne yaso manatu wa ile tele o tuto noa fe amanga wenger mesi fo tiu te fai tuto no ainga ya wa meia le neva yaso ile ya nga ida por klame o tele o pisi do ofisa ya il fa manatu ino fo io le tato honos fo fa tso nga isamo ya te ta
1: ton wa ile o ya se si le i a fa vanoa so no time before ile nga tai nei ni sila a o samoa Ya, e mai tau i nei fo'i le tele o mau whawhiwhianga, tele fo'i o mau meo lo o whaelonga i nei le tuto ta siso tātou atu no i Samoa. Ya, e mi se tu le tu ngā fautas.
0: Lira. Te
1: o le mea nā na matua i tu le lei afe au o le neiva yaso ia a e wa ai le lei tei meo tu ngā fautas. Ya, a wa e pe i whawhetai i teknolosi neiva i tei. O le umwhenu matamata tu tātou i e whafui tu ngā fautas i Samoa e pe i ala ta te nofonofo i lungo le o le tali ngalu hui lele la tamata mata tu ia ile ile au mainga fo i tu sa au mai i le tele o au au nanga sa ma fai ona la tau au mai e lungo le o ulo penga te fai langi i le tele o mea sa tu pui sa mo
0: ni ele vani
1: ia le ngata kol na io se tatou hui a ma futanga i nei ni New Zealand
0: ni ele vani
1: ina ia tatou hui celebrations
0: Li la versa uno anga lo fenga ta wotu la nga le fa moy moy nga mi se fo le po ina mayo dato tu nga va de lo lo fenga on melo mai ta wina ne on no sa sa we ni ri te ko lo sin ni va ta yo wota le to ta ilo ai ni fo le anga i tan nga a wa ma nga yo we ma ka ma va le le fo i lu nga le a fe le bo drones fo ye be mai ta le le to ai ya o ai ton wa le we lu ma le ta mo ma tu la nga pe on le tu nga va an ni to sa
1: Yo ya o failonga va ya vuina le alualu lumole o le olanga le nei vai tai ya e fa stai ya e to te le tato ia sa ta po ia tu ia tu fa ya le sa te le na mata mata tu te le a o fati no nga sa a ma me sa fati no mai a isamo yo una nga uma nei o lo fa pe fo ntau tu e fo tato ti ti sa ya e ala ile a fa mau tu ina fo yo tu langa le internet ma le au na nga telefoni le au ma fa yi fo ina tele na fe so tai me nei a inga ma la fo mai nei live ya ma nei videos fo ya wa fo le mai mo atu ya yo tato a i nei a ta i lo ya o au ya o le me pito i sili ona ma nei la u ya mata mata tu ya ya ona paulo le me sa ke tau fo ma lo tai mi avano o tu nga fo tas
0: Mani
1: no. Ele mo ni tate mata mata i sa vali ma isi fa fi fi anga ya ono le pis. Ya ana matua ai lava le te me mata mata to nga la so fo la fiafi. Ya maleta ya o fa fangwa to ata me ti le ta ya la o nga pa ma lo matu. Ya masalo le na tuai la fa na una muri la so fa se te ni tu nga na muri le o to.
0: Ma ni sa no nga la u fi nga ma o e. Ia le se se me fo sa la ingal tai a telefoni le ile la ile fo ile ala au ia ai tau lunga ai lo ai li ima te mai tai malo le malo ia po ali fo ia malo le malo le sa lo ina fo spuni le les fo ile sa tau lunga la sir sir ala ufionga ma tau le ole afa wa wina pea ma fa tupula ia pea le fi fi tupula nga tala vo da do tunu ile fantasi
1: eta ton mai to ton mani no ia atu tau sanga ya o te lea tu fautasi ale au mai nei ona leo vavai mai. Mana na yo fai longa tupi.
0: Mana yo.
1: O lea na mpai ona on maua. Ea. On mea fwe le lei. E lei fai pia ta sir fautasi na avea umo le mua.
0: Mani.
1: Ma le tu lua. O lea na fetu futu fa ia. O lea na tu langa mo mua le te fonde vai nu ili aso kon fua ili fwe la au. Ya ai o mai fo spuni la solu ya le una tu la mo mo malo le malo
0: mani
1: ya e o atu tau sanga lea. Pone mea mauti noa lena leono fau tasia nei tau sanga ni. Ia e o atu tau sanga lea ua fao so lia fo ile. Le, le fia alo fau tasi. O isi fo ia la lafanga, ia manis fo i fala pot poto.
0: Ai mese i ole. Lava fau sa unua la ufionga. Ai mese i ole, ono sfu lima tau sanga fo.
1: Ia se i vai. O lena ono faa o atu leono limpa. Ia i ute o tato wai atu fai mese i. Se awa la vaa se aonga.
0: Mali.
1: Awa e ole uwa vai me fape aso. Tūru laka pia tatu e anola. E vai e tasi ale e lua aso e tutu wai a tu titi mole ono skuru fitu a fe tupe a.
0: Mali no. Mali no.
1: O tu langa na yei a e fafta yei fo il tatu ma lo ya la tu tapena. Ya la uwa i umal manuia ma ole mea sa oha ya. E toi masalo a sau seli poti o tupe maua la tungo u ilo vai teimi leo le rusisi ngā fua. I hon ai loi furto teru la tungo malanga atu e mai mo ina ia, ia tulanga ia ma o te leo li poti ia mpaiona sau i li poti ta i maasina Central Bank. Ia mpape mai e ia o tupe ia sa maua sa moile vai teimi leo le sisi ngā fua. Ia wai le ngata to te leo malanga atu o atu no nofo i hotel si e pen no fufo i o la tua inga. Ya ai fa halu se le ni me ai ya o me o mata matai ya a to no le vo fa halu ta tu malo se le ni tapina no o se sia fu ya ala to manuela to no tu lango to ma ai ngolo mo to te le la to asia sia
0: ba ni le va ya mo ni sa no ngalo ufionga o le tu lango fu na le mai ta watu ya ya la ata me se li poti tu sa mai le tatu to no ya le to hotel le ano no ai ya o le tatu watu no sa malanga atu ya wa fulfa mana tu ina o le ono sulfa le tatu to no mana tu o le voisa tu mati la fo le wa nanga ya le tatu mtanga lwenga ale digi sa pacific ya la fo tu la ufionga wa fa fonga le tu no o ani si va henga wa si le fiele tu no sa vlinga neva yaso
1: O lo to tene la vai lato o le fulinga mai o lo sa uni fo yo i sa moa i tulanga fontanga.
0: Fontanga.
1: E le masina. Ia ma o tulanga i ta penanga masani a mana o mia lau sim ka na wail tau tu al tato i sim. Ia e te alua i lungo le website. Ia e Google e sim TGSL sa moa. Ia o lo iei i a kampani un fayona lato u pavailinga le tato i sim e o lai lau telefoni. Tei mea taungu oi Samoa, ia, na o na kirikia iei, o la whaungareo lau visa po lau mastakare whatau e lau pandu. Ia, a wano fuia se simul tatu o fisa i mangele i le moto Samoa, ma fai on bau atu e nale sim card. Ia, mo le, mo lau telefon, ia, ma fai fo iona top up, whaungare tatu top up po lau mo e Nusila. Maua ia tatou dairies o tatou supermarket ia o tatou pampensini. E nana e fisilia ia manau mia sau top up le digisau. Ia, mwhen top up leo telefoni a tele imelanga. Ia mwhen fwana fwa ngai la fwoi ia top up anga i telefoni digisau. Alo a inga i sa moa. Ia, mwai lato fwoi o lo fisili ngia nisi a wala vave mwhen ona la fwoi se leni. Ia, na ima fwai ona la fwoi se leni fwa ngai le tau tua. Ale click X o le RIA e fa pena fo le rocket remit ya e tau nu ui oile mai cash and digital ya po le wau nanga na la fo tupe le e mfai na la fo atu fa fo e tau nu ui telefon digital ya la fo utele fa lo e mfai on fa unga ele mai cash isa mua tongi fa tau fa i fo na tala i tua tupe ya fa pia fo e tatu ofisa digital li na e pia msa le lunga na e mfai on na tala i ya se leni o loo la fusa o atu, ya mantua, e te tawana ya lu te le stala ilunga le website al ClickX, ya po le RIA, ya po le Rocket Remit fo, ya mfai leo na lafo lau se le ni anga le mai kasa le Tichi Saul i Samoa, ya o nisi lawa vaenga fo le tautu al tato Tichi Saul, ya asia si mali tato ofisa, mfai shwe o na fsoswa ni atua i nisi o vaenga fo, ya o loo mna o mia ile, fatatanwang ya atono le fo e tele se tatu tau tu ese se lo fan fatin no atu to to
0: nero
1: fo na ya ina to lo nga solo mai lava tong ya la tu fatau ya mo le blooper di sabo ya ona lo nga lu eto fo tele nga ti tia em fai ona a mai le lisi o lo ya ona tango le ti tia fa ya tu le tau o lo ya ma fai le to tong ni nel tatu official ya marketing ya ai mo moliele le blueberry sa mo ya pena ile tatu custom mile na vili mela stofile va ya sonte nei ya no na vili mai la stofi fisili mai fa mai la tunga luenga la fisa mo la umo mai oka a pe se wala em fa na tungi nei ya na na i meli mai la vole ole lisio ole ole oka na mai sa mo ya tango tia tia fa ya tu le quote a vatu na na sa wala payment e tonol tia au ave mai instructions sa mo na mo moli ai la vole as for really le oka toto.
0: Mane.
1: Ole pavel na ma la na fo i tala sa ma ma to u ma to afisia. Ele ma se fer wa. Ole na fati no me lunga i me li tu la nga uma. Ya ala wa te ila tu ai nga sa mo la u fer tu dala ki li fa tu le sia so ya u ma fati no u ma tu la nga uma. A to no le ho nga fo na ta tu tu tu na ma le tia marketing e ta tu pupe. Nido. Ya to so ani fo ya ila tu lo fa ya la tu nga nga sa mo. Ya mtauti ngaina fo ya lafo se le ni patau su e nisi e wala e fatinoi. Ya le umfayona fatino umalava i il tautua tatu tia marketing. Ya o le foyen fayona ma isa a foy tutong ye cash power ya te tia. Mo ila tau e man na o e tong ye cash power i Samoa. Ya na umfayona ma isa a foy tatu ufisa na imangi le le moto Samoa. Ya wale sunga ya te tia kitiona. Ya mafayona to tongi la cash power pa one me te sa ma mai le meet the number ma le ngo tanga ta le sa mo la lo to meet e u mana fa ye e ti ti ya ya ma ma wa ya la cash power te mi na ya al to of that specific 40 le sia wal fing of fi na tongi cash power wifi online fa nga le na internet banking e pa fa nga fa lo visa po la mastercard tongi la cash power fa nga ta lo fa vouch ya e u mana process to la foto e mato i el copier che aspa o la email io na tango le la foto a in esa mo ya eta ai to to o va nga u bona to tu ese so lo fatti no tu in New Zealand ai so ta email o lo ta si li mono to to lo fa fa ia o non fai le o na so so nyat ia fa ta i tele to to ma di no mole mato va no le nefia ta ton foi mo se si fa pu ponga le stof ia male de acción ya sabía ya por fin está pesta ya pa lo funía fue le tuvo la audia va fue se aún tú
0: ya fa te tele la ufión a mulfa no ino lo taimi ya mna tu la vai a fo fo fo fa la ingo lo pisi lo fiunga fa fa tai mul fa no ino lo taimi le nepo ya wa fo isi tala mul ta tu tu no ya manu tele ya fo fo nga mesi fo nga lo nga fa nga solo nei va yaso
1: Faftai
0: la soi fua. Lena la fa fonga sa moa ya ile tautua fa awau ale fionga ya ale pepe ta la i junior lene ile ni fo ivango le fefia wa fo ile tatu por kalambi. O ni ngalo no mer telefoni o lo tasi lima ono tolu tolu fa fa. O lo tasi lima ono tolu tolu fa fa ya pete fi wane mali wane tala ne a o ile tatu ofisa. Tetu sa Pacific ete mau ile fionga ya ale pepe mai la sunga fua yo ole so faraile. O lo itafa tafa tonu lava ole maoto o Samoa ia le tautua faa wau le ngata le Digicel Pacific ia le talofa voucher ia le tautua le fionga le falitua ia falute lafo sa use leni faila u fatau il faloloi Frankie Samoa ta sao to al tupe ili faloloa paule mea ia mautinoa le ngol faloloa le nuu malaitu malolo tu el faloloa faatino le awa unanga ilunga upenga ta failangi le ngata ilia tato TL Marketing peo fo ifo on to faa fonga fonga ile sa unanga le fionga ya le upepe TL Marketing se tasio awa unanga faa mama avenga ya wafo ili tato fenga malanga amese nga luenga olo faatino nga luenga mosio tato watunu isamoa ila toho lo ufufoina nga luenga titeli fale maftanga fale kalisia maftanga fala putputonga ainga ya po ose alo singa luenga tele olo e fofoina e fatino sio tatu tunu usamo awone ngalo la wonanga ya aleti au marketing ya pete fion foi ele fionga pol fitlinga ya titia pe ona ta u ele fionga ya la pepe ne fiafi leo na ise kone ona futunu lelo tula iva mai el beselea si etulo ele tatu to sports ele nei vainga ole afiafi. Thank you.

Tauno atu ya tato taalonga le nei fiafi pe ona sila fia ya le suenga sempini ya ole oi sorry ole tamusanga le tato au fusu ya pe ona failo mai sa moa le tamusanga o fa ingoina 54 independence 64 ya pe ona fa tato le tato a committee fa foi a mese ya le independent boxing Samoa pole IBS ya olo o taimatali ya ile fionga ya famuina to le tai David Tua ya mese fo ile fionga le Bristenio le tato asosi fusu to tono Samoa le fionga ya tavu i Mike Lemisio ya pe ona fa tau tai ile famo mo le polas for my le mavaya tuni le allow to tau limani ya tau no unga pe ona yai unga o le tato au fusu i Samoa tala fia fia fa ilo ele fiunga ya to le tai lo na fia fia tele ile tu langa pe ona ia ile fi na wa lo mtam fa na o lo o to le leni to tonu le tato tunu pe no ile sunga ya Jolendo ta ala manu malo ila na fusu anga fa professor mo le taimi mua mua ile cruiserweight ya sa ta alo ima se alo fiti ile sunga ya saini valati ratu ya le sa manu malo ai ya le sunga ya Jolendo ta ala tasi nao tato tamfusu pe ona fata oto ili tamusanga lea sa mai elias foreli ya mavaya tunai. Ya awa li fat mana tuina ole ono sifuma le faa tausanga ya ole tato tuto tasi. Tasi o alo sa moa lea sa faa iloa manu mahalo ila na taalonga ile aupanga ole light heavyweight division ya sa manu mahalo a ile sunga ya sali wafi tua utu. Sali wafi tua utu manu malo ila le lata longa masi tasi fo yo alo mai fiti le sunga ya Elizio tani valu ya ole talonga le ao le sa fa ilo mai sa manu malo le alo Samoa ile tu yoti ta musanga lo na lua ya ole fo ila wa fa fifi na ile ta po inga ta tunu ai mesia ile fionga le pristine ya ile fionga ya tavui ya pole fitalenga fo ya tenvasa Mike Lemisio ya male susunga ile tato fa ya onga ulu ole au fusu wa Samoa le fionga ya fa muina to le tai David Tua fa fifi ina ya itulanga pe ona ile tato au fusu ale tato tunu taimio iluma ya mau fo ise fa so ma le fiong al pristini ya wa fa so la to fo ilang ona ita penanga le fa nau ya me se ai le anga ili luma nai o le tato au fusu i totonu o le atu no ya le nasa mo o yunga nau tato talonga pe ona ile nei veaso manatu te le fa anga tama se se me se lava le tato tam sanga fa tu malo npc totonu le tato tuno ya se te mio iluma ona fa lo mai leo se pepa fa mtalanga i unga pe ona yei talonga al me mo tinoa pe ona yei tu unga fa tasi na vaya so ta u le vionga yala pepe mata ina foi la au manu malo telefoni le vai nu mai le ainga le tai se o mai yei so o mai yei mai tu unga a fa tasi fa unga ina ile foi sipuni manu malo ai a malu le malo pe ona to mai mo ma sila sila ya ilunga tanga ilunga le vasa ya vi ele li to ai manuia to ai tau nuu male fie fie le tau tinionga pe ona iei tu unga fautasio nei tu sanga ya tahalo sia ia ya mwa nisi ava noa mole lumanai o le tau sanga fau le ono sifuru lima o lono winga a le ono sifuru lima vaa ilu ngal sami e le ilu ase tu unga fautasi tau sanga fau ya malo i fionga i kapteni ya mese fo i tu malo manu tu itasi i li tapo inga pe ona iei i le na fo i vai yaso o le ua to e sulu lima minute ona tale le tula se fulu se e mai le tato pano ya wa fu tato por kalame fa pitoa ya mo tato a tavanga solo male fa iloina o nisi fo i wa manu malo ya tato a tavanga fo taimi pe ona ye le fa mana tuina o la tanga ngana i totonu o niusila au te ronei

0: Tāra whātu tātou wala au.
1: Ia, tāra whātu.
0: Rātua, mālo se fua.
1: Pagu.
0: Tāna mai.
1: Ia. Ia, mā lako ni pesilia ali... ali Gateway AOG.
0: Kei tam whai at pē maua i pē ia re whare tonu tātou. Vai, ngare sa ui pesena, whamamori.
1: Ia ili loko as, ia ili loko assembly, mange ili Gateway Assembly of God.
0: Ia re se tau whai at pē matai mau mai ranga rele u, i se re, vai anga sa ui tamana, se su at pē matai whai nga.
1: Ia, ia le pese re, pese lai laku ia, ia timo mo visa malanga ko lua mai laka u timo.
0: Ok, ia. Se tu, a mau awar watu a rei wha maru watu.
1: Ia.

Of sila tata pokalame o tangata e to ina e matua sto ina. Mai to no le fiongare tu. Matua i o tangata. Tere on tau sang. Ana mo mo ti lon tama. O ile e ngol tangata.

0: Mawal tali of sili mua mua vang mua mua ele mawal sili mua mua vang on lua. Mawal tali of sili na lua. Men tali mipate. Sana mai.
1: Ola le ki to enga tanga te fatu sa la usa anaki o sa wai.
0: Tu inga tangata e fatu sa au sa anaki a. Lesi tu inga tangata.
1: Yeah.
0: Siri me ama le fono o le alis tu inga tangata e fatu sa au sa anaki a.
1: O sa wai.
0: Yeah, po sa wai a. Osa ai ka ulfano anaki, ah, anaki.

0: Kasa no mai marai fon.
1: E leo maranga i tu ae.
0: Ua, si, si, ha.
1: Mai wana la si o wa wana
0: ni ki a kai wana. Eh man, ya oi kari. Ah, na ya si si. Sano mai pache ya.
1: Ora mo wi ke e se me sa o mang.
0: O sa wi si sa ro pache ya.
2: Tora.
0: Ya, sano mai pache o Tora.
2: Tora, ya.
0: Ya, sa ro mai ya. Pues sui el calier y a ahí sale po por lo que sui me lanca el pinta chuca
2: la usa
0: sa el torope sa el pinta chuca
2: hoy
0: fue en el tomar el su ahora está arriba el pinta chuca
2: ya la usa
0: su ahí el torope
2: yang
0: ngar pinta tu kale ke di oh yo pinta tu kan ya yeah. Kusa ya ya menga e rua
2: kusa menga
0: e yo tora o tu la fono o pinta tu ka fo ye fa ka ku se lima o pene ngai nga o le o le ngu mera lima a the counting numbers are pen pen pinta tu ngai tu sa ya ya ka dinga e rua o tora po le pinta tu ka a
2: Vaftai
0: mahefsi. Patea ma tua. Vaftai misale, vaftai foi patea. Ala era al puto ora le tamai.
1: Isele
0: va tu aso vai vaina. Ya sano. Sano mela mai fono ya sano mele ro. Ya.
1: Ya usu ne a lo vai en le tema le tu.
0: Mm.
1: Wow, mawai le unga le oleta mai.
0: Mm.
1: E mawhaia na maua tangata uma lama.
0: Mm.
1: Awa e o uma i a onga ma a.
0: Mm.
1: Au le poto.
0: Mm.
1: E ono foi mai i lo somo ma.
0: Mm.
1: I me alofa le tu mosfuata i te inga Solomona.
0: Mm.
1: Na ole Solomona i le tua mai li lo tu matala.
0: Mm.
1: E na te famasi no ai Israel. A tali i le tua. Una ue le tisi mai. I oa. O sou soi fuo fa lo lo fa lo un no le ala o vato i a te oi me un ma male poto ia ma te io sfun luo fa i po fa sfun luo
0: ma ia
1: e te venga Iesu ia Solomona Ya, papele, fai tau ino. Tau goto atu pesa. Te ilo Solomon. A o ule inesi di ilo Solomon.
0: Na, ari sota ingoro, talamare, pocho mara tamar.
1: A o ine ufo ya tu ala tamar, ye mao etangata uma. Wa e o uma ya onga.
0: Ei sa mono sa mai. Sa no mai. Mm. Mm. Ala ala suta inga masa no nga Yesu. Mm. Ya. El pula suta inga masa no nga Yesu.
1: Ole poto na fa de ta wele be ta langa le ni.
0: Fuma ya. Fuma ya. E poto ya ta mai sor mona. Mona. Ya ta mai sor mona e poto ya. Pe.
1: De
0: ai. Oi. Mm.
1: E poto solo mona e poto ai Jesu.
0: Mm. Era mo, era mo. Mm. Pastai. Ya,
1: una vai vai.
0: Ya. Ya. Mana ya? Ai fina ngalo. De ruai.
2: Oi.
0: Le mana ai fina ngalo. Mai foi lu lu fina ngalo mai ma. Ma pati ma mo to ma wa pe tu sa tu.
2: E pe yo. e pele mele na kamai. Kei pia se mo se kading.
0: Ai alput.
2: E pila le poko e o le fane aonga.
0: Ok da.
2: Kei pila
0: e fa fea ngai la lau ia tau tali na au tuto toru ma tali a malai fono a.
2: Ia e kan fea ngai e kai fea ngai. E fa anga la malai fono ngai pia o le.
0: Le tamai.
2: Le tamai.
0: Alputo ya, ili ya o.
2: Alpoko ili ya o.
0: Ai ala tamai. Awa.
2: Ale luna ngongo de ade pokoti e mau madifada onga wengan.
0: Kusala langa wa pafing mau madifada onga.
2: Langa wa, nanga wa. Ide mau ala kanga sa umma. Fati ngafuda da kamai. Kai pi wunga le se me wunga pi se ka lingi wunga de. Ai de mau wunga kanga sa umma.
0: Ai ri o or fada onga, ri poko onga.
2: Ide o or fada onga. Kai pi wunga le se ka lingi se makua kamai kele le. Le fufongo al kanga kala.
0: Ah, tamai la
2: no. Kanga kading, si sanga kading, ibunga le, ay di yaru siya ongo.
0: Fafetak.
2: Ay siya wala al kanga kade, eh di yaru siya ongo, ibunga le ay liya poko liya ongo. Ay pibunga le faa liya kamay de, eh liya kukusala, kay piyo mo kading, ibunga eh. Muka, di eh. Mui saya kawangan bukan kapal pada samu. Ia langa kain yang kapal di mana ya ini. Ini
0: ya. Ya Allah.
2: Ya ini ya Allah. Ia dah bahaya ya mah langka ini.
0: Ia
2: kain ini. Ia orang kalang kalang.
0: Ayo naik ini. Wah, ofisial ye. Bayar lagi dengan orang cantai. Ayo lepas pel.
1: Ia la fa pupu kuya.
0: Oh ia fa pupu apa umma? Kau ngaji di semua aku fuk. Ia sana mai.
1: Ia, ele.
0: Ei, ada ia.
1: Esa oi pula ku. En mau ese.
0: Oh, okay lah.
1: Tak kau fai uai lenga.
0: Ya. Lenga.
1: Wae le mo fai ngau fa di di wol fing ngalu le bua ele kusala ba ele ya
0: tu sala ngau lo fing ngalu do wae au mai fing ngalu ole ru ai mara wanga ye
1: ole wi ngalu pala ele ya
0: no okay la
1: ole mo mo le wi ngalu pala ka ke mau ye
0: ia mau ye se ale no mai a ke ben ai fuli ngau mai wae lo lo bai wae ka ku fa nga ye fing ngalu le bua ai ku ya ro fi ya ro dengan apa ya ku ngai fa ya singar ba ka
1: ba u e ro u na ta ku
0: i
1: e de fa ya la le tinga ngalo le lu ai ya
0: ma fu ur me nga wa e ma singa u ka ta ye le va pe la ba u ka ku au mai ya ya mai fo ya ye e ma ngi e fa ka ku au ye a ka ku le fi au va le se be o ye
1: yo e
0: nga la e ba ngi ra ya Malu. Ya, after.
1: Apa tu tadi ulang tahun?
0: Ele o kuliah kamu ngos.
1: Ele awan nakki lenga.
0: Ya, ya. Ele awan nakki isek sakata, lu sakata.
1: Ese.
0: Oh iya, larakan.
1: Lo
0: sa M ma okay M ma yeah
1: ofera me no me luo foi o peso
0: okay la ere o la usa na kinga N ma o la usa N ma
1: pa fuja e aí le pesi
0: okay la ya va tai na vai ta na era o sidi
1: ya
0: Tak nama.
1: Kangat eh, pati leina leilo. Oleh lemi tu puai, apa fui mauai.
0: Kangat eh, pati leina leilo. Oleh lemi tu puai, apa fui mauai. Fakoh baca terus sini membelai fono. Kangat eh, pati leina leilo. Oleh lemi tu puai, apa fui mauai. Se fa tu se se mona tu chat pokala mai le. Ile fsili le le utang tala. Ah le ile se se ngol poto mo le tamai. E a uro o mana tu ile fina ngalo o malefondo o le ata mai. O le ata mai o mea na e vai ai o mea na o ui nai oi. Ah. Ai vai atu lai e kai lo ka malva. Ya ya rulo ifai fai fai va ya ka maka ya fai ngol ke wa mo le akar fai ngol ah ka ngol va ala wo ki ya le wo ka ngol ka va ya ngala wa mo le ata ba yul me la va ai ba ma ka winga e penga wa o fo yo e ru ko inga ki ka ulo ko sa sa ah so a wo lo ke ba sa sa ah ya pe fa si mo ifa pe ah va ngi el piko le ai o lo lo ai ah pe ifo ira o le ru ya onga a wa o pika ko fa onga Usa ole onga ko mau ba inga ole ata mai o menga o inga ka ko ah ah ole poto la i roba le nga ave le tua solbu kusa ole ole e lo loko ko la le le ka u ol poto nga lo le ka mai ah kusa ele nga ka wo e mau ole aka o menga o inga oi a wo e lo fa fa singa I am me, come fai me, come fai, o e loa le le le, ma le anga, na kangore fai me le, ah, ai kuun me le anga, ah, o e loa fa vasenga, me uma, ma e vai kongu, ah, me kongu e ke anga iai, ma me kaunga e le anga iai, o le upa kaunga e sa umo ai, ah, o e ruinga ro u, o kusara ro unga mak, ah, o le ata mai o mea na wa uina, ya, o sara o le put, o le akai ke maua mai, ya, nga observations ya yeah, but the learning mo mai ya onga ma ai o mai fo ira musika mai sis ya ke ro fo ira ya fai musika ma por ka ngal piano por ki kala pa ku sa ngue mo le ata mai nga oi oi ara ya para inga ra ka ngal ki kala ma mai si me fa o popo ye to fa ku nga yo o le fakti ma ku ye upu a sa nga wo ye ki o ila le posto nga ye ka ula e I lo ura ma fofa o menga ya lingfa mu mu e ikakalo lo ma ku ku inga ya su ya mi fo i bel posto ma tba pe ko ura nga nga ya ka kan ka ikakalo ya su ni a ai nga wa u sia sia u fa penga fe ko ka lo a ke ni ke mu fo ke kopi fo nga le pu sa ka lo me fa lo u ja la a pe lo ki ura fa nga ka lo pu le tu fo i bel posto ma tba a e va va be ye lo le posto mita mita al poto y lo ahí ya vamos kusala kusala ngai pe fama yo mo le hata mai a i ai lo lo la i mo mal poto y lo ahí fa va sen a a wal mi mika a ai faida i ole faida i ole ol belia un mika a pe yo pe ngaro o ai mai o ska o se
2: si
0: mi
2: la oi ve au i le pa o poko po o ka mai
0: tu sara o ngai pe ala ngai a inga ila inga re va nga a pero fa uta uta ra nga re pe ya nga ya kul poto a e o ro mo o poto ku so nga fu e mo re le uta a mo ku o le uta o me mo wa mai re ke mo e ma ma e ma u ku ro ut a le mo le a ver u ku fa fa uta nga a o le uta nga sa no mai mra hun
1: Ase si me o mantua. Pio na o fai atu le poto e... Ora, o tala lenta fai atu mua mua. E le mau o mai tangata uma le poto. Ole, me o te mafofau e. O le me o tangata matua. E fai mai uma tangata. Pia... Tato wo o po o lima sifu, po o leom sifu, tu lo. Ia, mo sifu e bita inga o ni sifu a na wo i lima sifu, o leom sifu, no hanga i dunga. A ave ni ka a tifu i pe o lfa pa la ingi. Ia o tu si a o upu a e fa a lu o ise tu si fa pe na se ka a tifu de. O le tau sanga fa popo, o le tau sanga o le poto fo ena, fa popo. O le winga na, ele mau e tangata umo le poto. Se ilonga e, e matua, le stangat, ele o tangata umo.
0: After.
2: Oh, wow, ma, ero makau.
0: se kusa ra to to i ka kolor ka ya solmo a ai ari uso ore poto nga re ka no ka ro solmo nga ye a ye lo fam singo no
2: ka pe a uyo de de melanga ole ole lo to matala
0: a a
1: yo e sa o e lo lo e lo to matala na
0: Ara ma sa sa sa ma ai solo mo me len. Pe ya rei ris kusia ke mo ile ile E ko bo fo ile e ko bo fo ile ile no fo ingatu pu a ile si kusia. Na nga kai bo ile no fo ingatu mo mo a to mo fo ingo fo ingo pu ngalu I think a na la ile pe ile ile pu ngai ku so mi ala ba tas ya.
1: Pe kuru nga la mela kusu pa iyo. Au ki a unga ka.
0: To e fa minute on tale o lua iya yoruka kau ka lo lua ka komalu ka komama. Ma ngayari, ma ngayari fa asua pu iya. Ma ngayari pe angu kering se vidi pui wai. Kusa iya ina i tanga mahari isa o wola ma iya o tau ma iya. Ala to fam talanga rari o te fa iya tu. Ah. Iya. Ore ngari ka upe si da fia ifu i a ore ore sunga fa fe nga ya ngatal satili sa u rut me i ari fa punga ria ore hik ta sanga e va lua ai o me ta sanga ta si va va lu fit e o ko fa long mo i lola i i fa bravo i le e ta me le sunga ya vidia ma fo a fi un apostolo e pilar ya u fai langi fo lo ngai ka mai alo ki man kuara ka lai mai kusa de ko ko le la ki fam kala ko le le wal ka pur nga mai mai fo a ma bu fi fi fo ko sa ma ko mai ye ye mo ko man tuai fo ki mari ka au learn mai fo ngai ngai ngai pa pu wa sa o ka wa a so e ta wal po to bra to mai fo mai po to ma ta mai a pe fo pu ma re ka lo ye ka ka kai Ya, tu sara na ifam talanga na mana tanga tana le no mo mo ye.
2: Mano.
1: Mano. Mano. Ya ngau ka ni. Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha?
0: Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Lei uru tu sa uru te sa o aku ia o rua i mele sa ufalongo mai i mea ngu ufalongo i i kusa reu tau sa o mai kamari ia ngu ufalongo i fadua inga i le nature tas a
1: wai wai kanga i mai le uru i sa o lele ia o le fa alili mai ka u
0: le hai o le tar sa o tu wai o le tam tar sa tua nei o le sungai fei fei au ngasareka lea o le ikiki a Ela giki fut game ngo mafuta ei a kuso le sidi a le songa mo mo yore fa kunga le a poto mo le se sengol poto mo le mala tama e ale sa ko fa do inga ile im ka opu sa fa il staff ro FC a so ia e lungo lo official FC le ala sa ka ngo ifo ila le ia al sa ngo fura le asunga a vida mafu a usara le oke oke o le oke sa sa oke o ko ben wa o inga mai ngisi ka bari ifo ka ko ku Oto ma,
3: Ana ye fo ia, ne po fa no no fo ima na ye fo ia. Na ngalo pasungan. Pasai le tuo ko fa mga ko ngai fo ima ko tanga. Eu yang mako mako ku. Ni mako lai. Ela si si le le tuo ima se mina se mana. Ta ba ko mo lo fa ngai pa tuo ya etin. Ne sa alo fa na. Eu sa le tuo. Au le fa si le ama le fo no le.
0: E ai fa mal mole. E ora uma fsilia mala fonu ro uma
1: tangata. O tangata fa tele ina le lo lalme tu puai te o ai a be foi mo wai.
0: Malori fsilia.
3: Ala. E ma wai el tino vai vai. E vai vai el tino.
0: Fera re fera ku sile mo ai.
3: Ai ma wel pese solmona e. Ful lua fa pues ful lua. Ngai ma fo solmona mo mo fa pues
1: Pulvar, awal
3: I
1: love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I love the fila. I fai la unga e mo mo fai u po sfun van
3: a fai e kuai o fai la unga e fulua fai u po sfulua
1: fulua ia
3: tai la ba rial po
0: tai la tai la
2: ba ma tai la lo to fuir me
0: ia lo mo mo ka ka fisi a ka lo ma lua ia fai u beta to fa fai tele la va mo ta to ma fitanga ni tai au ia sa unu isi si unu e Afta ina to ina ia ma futa mai lunga o pensa ilang. So ngai arisa li sua, mala si dia tua vau pito au sili. Ia. Ia mana to ina isa vidi mai ia tuang tua ia patea.
2: Ia kua palong o kunga ia patea. Alo paku patea. Ia, fongo, pei misa ka akala fa fika ide kumu mati sura la
1: kerenga. Oh, se fai kiala.
2: Se o wakari fos.
1: I fwy lal fa ffdai mal fi yng ei adeg. A sa mwa, le sy'n mwpyd. Fair o'r ffad a fa. A le o ai. Pwffwng a le. Swng a na alfa ffengai. E mali, bai ar asyr asyr mato maftang. E tong, ni loto mal ma ffwffaw tulog. And listen more of that point. Motile mo mole un armato maftang a polo trato maftang. Ile elesen a luan. Pose mato u. Elan wai. Lo fa matu o moni, ma lo fa matu a lof. Na o le upure fa fetai. Le lava. É que não tem Fafetai Ia É para a ler Testão Leixa é Foi velha essa Mas mal mal Então é a onda E esse meu mato Foi ler tudo noite Lea fa mormole. Pa foi mais um mato sei e mato. E tato tunis tato uai. Tato foi fua. Pa fuloa. Langi maina. Lei es fou. Man lei va es fou. Tato olia maia. Tato tu ule tua. Tato tatalo patasium ya tau de mawai se vai as fia mas ya so manuia ao upo uma bafetai
2: ando
0: bafetai tai trai
2: tai lava san
0: Olha o calado.
2: Tá dando.
0: Misalnya suka Malaysia dia pergi Australia, ia mahvei wasil engaveni, after itu mahfta mai, mesti fira tu pafung ambil maut, tu mahfta malawa, terus fira pafung mai farfengar benga, ia puta vale ro feo ia ini tu la, ia angin dia tu deli, faman dia dia tu niva ia so tato tu fta pai fui feo, i peul ia peul dia tu deli tu la tu lu i la stofia fonei, ia deli, fai ia so i fui.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malo la mare ho eki pe malo le tonga ko tope ko flipo modulalo mo ongo ongo. Aho fitu ko en yo sune wa fe wa no. Ko ngahi email fra puri puri ki office ko ya pandemia. Ko fra hai he pandemia ko nusilani Christopher Luxon. O ku mato aki tau au pito a fetu taki ko ya na fra hoko ki to asila email fra fu tu tu. A ta hana nga au e mua i on office. E mahina ko si na e amaya e fra fetu taki na fai e ongo kauta halalahi e fonuan ko e fonterra pe mezi energy. Ki a taha ia kau fare iko e oe pare mia he wafe wafaa. Na e whekau aki eni pia moe hopo ko ia ki he ngahi tuku aki whekau aki pia moe ātakai. O whaha me he ofisi koe pare mia. O kikai peke ia i hare kootia oe tohi koe ni i honau ofisi. A ia nei fotu umai ke li liu ai lao ke ta ofi aki e ngahi tō o ngā hopo pehe ni. Ko whaha mai ai i he taimini na e toi maupe e he toko taha ngā aue ia koe ni e tohi tatau i he tua sila whakafo itu itu pe ia a ana na e pehe e Christopher Luxon o kikai tāu e ngahi tō onga peheni pe a hei kai tene tari e ia ko iai ku o lo tonga siwi i mo wakai i foki he potu ngā aue ki ngahi ngā aue whakaloto whonua a rekoti whakakomputa a e toko taha ngā aue mā loa loa ko e ni i he taimta tau foki o kuea i e u ia me i he kautaha re o ko ia o kuna hoanga tuwa ki mo tau i a whakako ko ia e ngā aue kā kā ke wha mā lohi i ange a e ngahi tutu uni ko ia fetu taki whakawhare i, whakapuri puri. Hiria a e whakaha ko ia ko ngā oe aki e a taha ngā oe i mua i e beehive a ene i meiri whakafui tui tui ki ngahi ngā oe whakapuri anga. E whi mau e he Transparency International a New Zealand ke whotu uha waha taimi ta tari pau pe a toki ngō fua ki a taha ke hū watu o ngā oe i a ngahi ngā oe anga whi ki taki holo whakapisinesi la lahi. Hiri a e nauma wahe ko ia me i whare area. Pehehe se a ia koe kautaha ko eni, ko Ann Tolly, aina e minista mā lo lope foki e tawhaki ko ia e national, ko e ngahi kautaha pisnisi la lahi whakapaanga, o kuna uri riu whakafōringa, a e ngahi tutuoni whakapolitiki, ta e ilo ki ai ai kakai. Kuo whakatu u whakaofisiare, pe whakawatu ke whonua he mahina ko eni, ai uraki i kongatahi makehe, o whakahoko ko e malui, mo e whakatolonga o e ātakai, pe whakawaini i o tago, hiria hatau e hongofulu e ngā aue ko eni. Ko e ngahi feitu u e nima ko eni i Otago, o kuna u kāpui halahi pe moha feunga tapawha kilomita e tolungi au mā walu. Aia kua tapui whaka au fuli e nia ki hatoutai, ko e malu i pe o e ātakai. Kua whakahingoa aia e feitu uia ko eni, ko e te auroa o te raki houia. Pe ko e hingoa o ku whakapapa ia ki e whihokotaki ko ia a e matakari ko eni, a kaitahu, pe a moe moana, pe a pehe foki ki honau tupuanga whaifolau whakamatakari ko te raki houia. Malu i o e mea sina, o kua fiefia a fifine akateemika Helen Tauau Filisi, ke whakaonga i a ilo na ane mao mehene whatotolo ki hono toketā filosofia pe PhD, ke malu i aki a koloa a honofonua. Nei whakatefito ai whakatotolo, ki e ngahi mata i koloa ko ia a hamoa ku taku ko e mea sina. Pea okune amanaki e aonga eni, tau te fito ki he kāinga koe, okuna unofo he ngai tapa ke he kehe o māmani, ka okuna o kei puke ni mā, ai mata i koloa whakahamoa. Koe tohi koe ni o kui koe safeguarding mea sina a Samoa, pea okune whamanatu ki he kāinga, ai puke a fufula o e ngahi mata i koloa, o hange i koe rea whakahamoa, anga whakafonua o haamoa, pea mo e ngahi taratuk whakaholo o haamoa. Tautea e whamauanga e tōtaha ngā au e whaitoka. Ko tautea i he whamauanga ha tōtaha na e pūre i he ngā au e ko ia whawhaitoka i Aokalani. Ko uhi ko e ne whawhia ngai ta e totonu mu kāka ki sino o i kaupekia. Na e tutuuni he whamauanga ki a taua anu u Nicholas Bakulich ke ne whakahoko ha totongi huhui ki he whamiri ko ia na e lavea he ne ngā au e kāka na e whai. E o whawhofua ko i paanga nusila e ni maafe. Na e whamo mawhai he whamau a ngā, a e tōnau nō ko ia a Bakulich mohono whamiri. Ta tau te fito he nā nau whalala ange ki ai, ke ne toka ngā i a e pekia. Ko e tōtahani foki o ku iloa ia i māngere, pe a kutu u whafufonga ki he kāinga ko ia o mangere i he poa te whakawhitu, pe koe ko ngai niu ngahi mea koe nei hoko ki mua i hono pāusi i o ko whakahai me whamauanga whawahe koe au kalani, a hono to'o koe ia e tutu uni na e tapu ia i hono whakaha a hono hingoa, pe koe o kui whakapiritania koe name suppression. Whakausi pe kua matalere i e tīmi soka ia a Papua New Guinea, o nau qualify ai ki nau tolu ki he hoko hake, koe tīmi ni nau ikuna ai, ai tīmi koe ia tautahiva a tonga, koe nau whaa ki he noa. Koe wa inga ni foki nei whakahoko ia i he mala e ako wa inga koe ia tuu i he otumotu kuki i lalo tonga. Koe tuu tolu a kienia e nau whetaulaki i he whetauhi peheni pe koe teo ki he kaha u. Talo me he waafe taha ono e ikuna pe a Papua New Guinea. Na e whaingataha ia e whenga koe ia a tonga hena e wawe. Ai tī mea koe a Papua New Guinea o Malawai ke hū ai fuafua ka ia i he miniti pe taha whaa oi wa inga. Na e hoko atfoki pe mui kaptenia a Papua New Guinea na Lao Moses wa paasi ki a David Tita pe na e whaata ai o hū e pulu ia o laka atu ki he kolokoia a Tonga. Na e mau pe foki haki whainga maarie vai tī mea a Tonga pe na e whahoha asilahi e Davida whare papalang ia ai kau tifeni koe ia a Papua New Guinea e taimi kotoa pe na ne mauai ai pulu. Koe whainga maria re reitaha ato ngā ia I he konga uluaki peo e wai ngā na e whakahoko ai he tōtaha tarenit ia ia koe ni pena e pāsi atu e fuipulu kana e kai ke lawa ke osiki whare rei e sia ki lontenis koe ngata anga pe ia ngonga ku koko mai maktau tolu he aho koe ni whataombe ke mōmaho a hore rei koe au flipo mutulalo tua whātu
0: All New Island Time with Dofinga and Ina only on 531 PI